0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Saboda

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A yau, za mu yi magana ne kan girgizar ƙasa, al'amarin da ke afkuwa tun bayan wanzuwar wannan duniyar tamu. Muna tunawa da 'yan ƙasarmu da muka rasa a girgizar ƙasa ya zuwa yanzu. Kuma za mu fara da cewa girgizar ƙasa na afkuwa saboda Girgizar ƙasa na afkuwa ne sakamakon fitowar makamashi da yawa a lokaci guda a cikin zurfin ƙasa. Wannan fitar makamashi galibi na da alaƙa da motsin duwatsu a lokaci ɗaya a cikin zurfin ƙasa. Motsin duniya na taka muhimmiyar rawa wajen afkuwar girgizar ƙasa. Ƙwanƙarar ƙasa wato Earth crust ta ƙunshi sassa masu motsi da ke da siffar manyan farantai. Motsin zamewa, matsawa ko rabuwa a kan iyakokin waɗannan farantan suna haifar da girgizar ƙasa. Girgizar ƙasa na afkuwa ne musamman sakamakon sakin matsi a tsakanin farantai. Layukan kuskure a cikin ƙwanƙarar ƙasa su ne wuraren zamewa tsakanin farantai. Zamewa kwatsam da motsi ko matsawa tare da waɗannan layukan kuskure suna haifar da girgizar ƙasa. Lokacin da matsi a cikin layukan kuskure suka fito ba zato ba tsammani, makamashi yana fitowa, kuma ana jin wannan a matsayin girgizar ƙasa a duniya. Bugu da ƙari, sakamakon motsin farantan nan a cikin ƙunƙarar ƙasa ko lokacin samuwar tsaunuka, iyakokin nahiyoyi suna tashi da faɗuwa. Waɗannan motsi kuma na daga cikin musabbabin girgizar ƙasa.